mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bikibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor odekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ah gbogbo yen dide oni loju anu oni ni anu ninu bi emi se mo ki gbe pe ojo meta ni omo fi se awewa mo mi edide alakoko oni ojo sunday to je ojo isimi ojo wednesday bayi ikan ninu awon ojo to se pataki ni enikan ni wai bibeli gbe kale ojo di mimo fun wa pe iru ojo wednesday bayi ojo anu han ni atojo jimi oloyin so eja lo si bi pepe ka lo dupe gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni a nbo ni church kin to ni e lo bode di omi te le mu tan enikan ni ah kin mo to de omo se se kin break in church yes o gbe omi yen dani so gbogbo eni tin lanfani lati gbo omi eja koko ti e lo dupe na mummy e dide daddy e dide wa do bale e wa ki ologu ajobo oba to nsanu emi ati e momo ki gbe ni gbogbo igba ti n ba ti wo ojo wednesday bi eleyi adua meta ni orun ki ko laye adua meta ni olohun ki ta janu to si je pe a jo sare se papapa gbogbo eyin te jisi mo le alaye laaro yi o se ja lo si bi pepe lo do bale e lo kunle e dupe lowo baba mi baba re ikan ninu adua ti olohun ki ko laye oni adu ope so le dupe fun so le bega pe baba mi mo gbe oga e ja jo fenu so pe oluwa mo gbe oga o

0: gbogbo eyin omo Olorun gbogbo igba ti Olorun ba gbo ti omo eniyan gbadu ope ki ko oni I will enter into his court with thanksgiving in my mouth emi o si wo gbangan re lo pelu enu ope ase ki to silekun yara iledumare ase ope ni so oba mi oba ti e yi ka otun bo se kunle yen yi ka o si adua koko ti Olorun ki ko niyan e wa kigbe tele mi leyin baba mi awe di ojo keji loni mo dupe lowo re to toju oba mi layo adua keji ti orun ki ko oni adua fun idariji ese esa eyin o le lo bi ese ba ngbe nu aye bibeli ni a le tesi waju ninu ese ninu we Rome 6:1 ka ni ko ri ofe omo po si olorun o ese loro niro ati nise mi olorun dariji mi nibi pepe na lo tin toro yen o mo sun bayo oni bi emi olorun ba nsami ese ta lo to be ti o le duro oni sugbon idariji nbe lodo mi ke ni ba ma beru mi a le tesi waju nu ese ka ni ko ri ofe ko mo po si ese lero loro mi olorun dariji mi mo wo tese mi mo wo tese awon obi mi olorun dariji mi adua keji ti olorun ki ko niyan ni won gba to fenu so adari ese ji oloni in Jesus name adua keta ti orun ki ko oni adua anu bo se to bale yen o se kigbe olorun sanu fun mi loni oluwa sanu fun mi ninu omo baba mi olorun sanu fun mi ninu omo iya mi jo je ra nu gba this is the voice of the Lord mi to ba tin gbo mi oni anu nikan lo sogo lori te idajo so gbogbo eni to love ani ati gbo mi oni bi Israel ba po bi yan reti okun o le mi o sanu fun eni temi o sanu fun ma si yonu si awon ti ma yonu si Romans chapter 9 verse 15 so gbogbo bi te ba tin gbo mi mi mo bi te wa oya yi mama yi yi tan daddy mommy eyi edobale ke yi olorun fi anu fi bi aye mi loruko Jesu so gbogbo nte se merin iru emi nbe nu osu Wednesday merin be mama ni kawon eyan oru ebu anu bo ti eje ko ni ore majemunu loni so bo se dide loruko Jesu oye dide nle gbogbo omode atagba ti ngbo mi just stand up e wa nawo eyan mejeji soke baba mi awe mi di meji loni oluwa pin mi ni anu fa anu sa anu mi loruko Jesu awe mi di meji loni olorun fa anu sa anu fun mi loruko Jesu se ri gbogbo ose yi bi se mo gbadua sinu omi te le damu tan niyan oye lo gbo mi te le damu tan e make sure pe ti ni bottle kenkele de di omi to le mu tan ta ba ti fe break awe ni ago kan abo oni wa mu omi sa a n lo si church laaro yi mo be ke mu padlock yin e ta gba ti mo anoint lojo Sunday gbogbo eyin odo Jesu e mu padlock yin lowo gbogbo eyin mama ati baba oni la gbodo gbadua si o nkan 21 to gbodo tilekun e nkan 21 to gbodo silekun e ninu osu baba bayi mo ti so tele ago mejo abonisin akoko ise elekeji o bere ni ago merin lati world e wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji ni bi garage ye bi e ba gbagbe to e ba ranti mo so nipa iyo iyo and anointing oil meji meji ninu osu ta wa inu e ni Jesus City o so mo ojo ibi woli odekun leni emi mo si so pe oluwa ni ka ru ebo majemu ni meji meji e ja wo ti o tele e ja wo ti o tele I'm glad we loni. He said, I don't know le. He said, imagine him as he. Timbati kuo lori. No studio bai. Mon lo sorry Facebook ni ye. Mon lo YouTube. Mon lo TikTok. Ago me fabo. Ni ma wobe. La roi. 6:30. Ah. Aton ti bere nkan mi. Bi o go shenje ti o long. Ebu yo die. Loni o jokeji. Ah, ni be wa church. Emi ni eti ma fun yin nigba ti a ba de Jesus City e kan ba mi bu iyo die gbogbo te ba nile e gbe pade mi lori Facebook ni si e gbe pade mi lori YouTube ati TikTok bayi so anywhere any place where you are e je ajo foke ni hallelujah la mesan gbogbo le oye gbe soke somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo ogo ogo ogo ogo ni fun messiah eyin olufe iyanu akoko ti o sele si aye re lati mu osu lo oni mo pe ni divine speed enikan ni kini njebe agbara ti o mu oyara emi lati tete rin le won ti ya o le so ibi ta de bayi osu meta aboloku afiko ya rin le ko le ba won ko to le ya won le enikan ni ba won mi o mento fe ba sugbon kini kan ti won so si mi leti oni pe irin ajo o bere si ya bayi eyan omo Olorun osan meta meta la vi break loni pelu eyin meji meji ni agbara eni to ni aye atorun mo fi September sere odo bi n ba ti kun bi nisin ma bo sori YouTube inkete ti n ba ti kun lori YouTube an bo ni church ago mejo abo nisin akoko mesan ni elekeji mami ati daddy e mura laaro yi o a si jo gbawe ni gbogbo eyan omo odo Jesu eyan omo kekeke mami ja won omo yo gbawe gba to ba fi di 130 2 at the break mombo gbogbo le eje nse bayi enikan ni define speed aye ipegba o pegba
1: amen so we will be talking briefly gege bi nsi paya ti mo ri bi mo se nbo about the wisdom for define speed amen mama ewo mi iwe Jonah chapter 3 eyan engineer Jonah chapter 3 Eje nka lati verse 1 lo si verse 4 the book of Jonah chapter 3 verse 1 won ni oro Oluwa si to Jonah wa le keji wi pe iyan ni pe oro ti koko to wa lala koko bo yo fumble bo ora anu gba pada oro yen tun wa to wa pada ki se gbogbo eyan lo ni grace yen o ti won fun lanfani e keji na we ninu eyin mejeji wa ri second chance e ki gbe ni ma ri second chance sit down eni kan ni ki won pe be eni to ti fe opo lala koko to ti bimo bimo bimo to ti bi omo mefa ti olodun tun wa fun ni second chance to tun wa fe brother ti o bimo ri iwe eni sister to ti bi omo meta to na tun so testimony e to tun pade brother kenkele kan to si ntoju e bi ranu sugar second chance ni e so awon kan be to je pe bi won o se waya aye yin ni e o le si second woman eni kan ti bo se le ki mo leni kan ti se won a tan pe o pe o wa mo je ni eyin won pe lo mo jo nto ni kun ajifa bo ba se won ni na so pe yes sit down oro Oluwa si tun pada to Jonah wa le keji dide lala koko nigba to to wa ola gidi solohun olohun gbe sinu eja eja lomi amen ni chapter 2 iwe Jonah o ni Oluwa gba mi inu ibu ni mo wa iku ti de ibe ni mo tin kipe lati inu eja ko gba mi Olorun Olorun sa fun second chance so lo bi mo ran Olorun lo o ni o ya lo soju ona eja po le egbon to so ni verse 2 di de lo si nenefe ilu nla ni ki o si kede si ikede ti mo so fun o yes sani verse 3 Jonah si di o si lo si nenefe gege bi oro Oluwa Nenebe je ilu nla gidigidi to to irin ojo melo eyewo ojo ojo ojo verse 4 bibeli ni Jonah si bere si wo inu ilu na lo ni irin ojo melo ojo melo akino wa se won ko logbon ase kan ti de bi an ko yan logbon na ko ni o ni ibi to ye ko lo ni ojo meta lojo kan ko sogbon to fe dasi ko si yogbon to le dasi ko si yogbon ti an le ko to ba fe gbera lati Nigeria lo si Australia o le debe loni bo nigba ti Olorun ba de ohun ti awon kan se ni odun meta wa si se losu kan nice mo ro bo wo film ta n wo boy irin to ye ki Jonah orin ni ojo meta lati lo bi ti Olorun ran tori pe owo Olorun kan ori iyanu ti won pe ni divine speed o si debe ni ojo kan mami e lo bude di omi te le mu tan o di ago meji la ka to lo so ro mi
0: o do mi abere omi to gbe loyi ti ma ni olobui o do mi ase loni omi ti mo ni olobui o do mi majemu dede omi to kokko fi break a mu losan ni gba ba be to ba to time lati break ni 1:30 e wa osan meta le se yi bo se nlo losu yi yo ya to gedegede ohun olodun ni mo ran yin leti o pe on the 7 on gangan lo bo si ojo ibi mi oje 77 special hello ase ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndogbon gbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo ma pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dawo ni osu ipade yen lati gba baba woli iko ati iriju eledumare baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi ipade o se lo o gogo se nje ti olohun but mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe ah inu mi si dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gogo iyanu to lo n fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yi ko so gbogbo ibukun temi di ibukun ti yin bi won ba rona lo woli ojekun le ti lo olohun ba ngbo ba se mo se lododun niyan an gbogbo eyan omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gbogbo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji lami engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se nba bo
1: ese bibeli ti won gbe si oni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years laarin odun kan ah se bayi e ki gbe emi yi yara bolu mi sit down emo rambi gbogbo eyin te ma claim emi legbe afiko ya gbadua yi ti emi yi bayi le bosara bro olohun bo yo ya o Jonah si bere si wo ilu Nineve to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed you can't explain it to ba se lodu awon aye lodu awon yoruba lodu awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo ti n pe kanako awon baba ti o de ni mo nje o de ni baba mi my father was an hunter ogboju ode ninu igbo ajeerun baba to bi mi lomo awon baba won ode ni won won gbowo so ti won ba fe rin lati ibadan lo si ife tabi lo si apurembe yen won a so nkan mora in ti won ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won a ti wo be enikan rin lati eko lo si abuja nigba ti buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati eko lo si abuja wa lo 31 eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba bi dale ola yo de be so to ba de be bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti sun yo ma rin ni esu oni ori ofe olodun kan lo lori ofe e ki gbe jo yato si ten to joko ti olore ofe Shut up!